mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday. Today is 25/06/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso mo ki yin loruko Jesu. Eni to ku to si jinde. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, Temidire Market, Gbagi Titun nilu Ibadan. Gbogbo eyan omo Olorun o e dide nle ile tun ti mo. Gbogbo eyin Sona Church e dide nle ile tun ti mo. Emi Oluwa si mi loju ye. Oni ka se nkan to yato ta se. Enikan ni kini nkan o. Oni a se Matthew 7:7. Matthew 7:7. Ba se ngbara ale fun ipade 7:7 special. Ba se ngbara di fun women convention. Emi Oluwa ni in ta ba se loni oni opolopo yo wa so testimony e ni agbara Olorun ninu ipade 7:7 e dide nle gbogbo le gbogbede gbogbo eyan omo Olorun te wa ni Sona Church gbogbo eyin te wa nilu Eko se gbo pe mo tun bo lojo Saturday ni Abesan Stadium ikan na ni bi ti emi Olorun ran mi bo nibo lo tin gbo mi nibo le tin gbo mi daddy ati mommy gbogbede laaro yi o in ta ba se loni oni opolopo yo te bati ta duoti ni ojo 7:7 oni ko mi 7:7 ni o fi waasu o je ki awon eyan o beere nkan meje laaro yi je won o beere agbara ni mo fe fi han won pe ko si nti won beere ti emi Olorun o le se gbogbo eyan omo Olorun ki n to bo sori Facebook ka to di pelu awon agbara aje ati odi aje pepe yo pomo nje li ba mbude di omi te le mu to je pe te ba mu tan te yo e yo to seku enikan ni omi ta le mu seku e jo ntori Olorun mo mi o ye lo bu kin to ni edo bale inu omi yen la so nta fe si a wa gbe mu e gbe yo ku pade mi ni isin lori Facebook eye yen la ba wo ojo Sunday Holy Communion enikan ni woli sa ni se so iso oru yira gbogbo awon mama nbo loni e ni je nkan kan laaro yi e ni je nkan kan titi ti o bi di bi owo tu ma so bi o se lo e ma bo nbi pepe e ti gbo mi die lowo enikan ni omi e gbe de church na e gbe pade mi lori Facebook omi yen le kokko fi side pelu foto oko yi tabi tako bi re eto ba fe enikan ni e mo da po mo nbo e jajo dobale e jajo kunle kajo ki baba mi baba re baba mi ni o baba mi ni oun lo ni keke ina engineer e gba kini lenu mi ki sister o ba wa sodo re loni o sori repo

0: ayi eyi so to egbo mi yen segbe eyi so si e dupe lowo e ni o se oba to nfinan down ogo ni fun o jesu mo fe ki gbogbo eyan omo olohun ko dide kajo ki haleluya e ki haleluya mefa ati ogo marun an bo ba se nke mo ke siwaju gbe omi yen dani eh o le je bottle water bayi e gbe siwaju mo ti ni dede omi te le mu tan ti o se fun ni. Somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun wa won me bi won se ndunu laaro kutukutu ni ojo thursday oni ka biri ninu we matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni biri a o si fi fun yin so oni nto fe biri loni gbogbo eyin mo e mo ti jeun emi oluwa so lati ojo sunday mo ti nkigbe pe ka gbawe oluwa ni ka gbawe fun awon oko wa eyin te ba ni oko mo ejo e gbawe fun akobi omo yin taba awon omo yin ohun olorun ni e awe yen yo si bere ipade adua wa e kan bayen ni mo waye e kan la o le je meta ru e lodun eh ba se ngbara di fun women convention be la se se ni last year awon ti wa anti last year no mo emi oluwa ni gbadua fun oko re to ba loko gbadua fun akobi oni la mo boyo feran oko e eni kan ni se we ma lati pade lagbara olorun to ba ti di 12 12 la gbadde eyin baba eyin oko eyin akobi omo iyawo e lo fe gbo gba we iwo lo la we awe ataju atawa fe gba yen to ba di 2 ago meji osan wa gbe yawo e ra unje dani fun ya itri kan ibi won ba ti mo tan unje ra eso ra orisirisi nkan nkan o sele leyin adua yi o emi oluwa lo so be oni atola ni emi oluwa fi ni ka se but eni kan ni sa gbawe lo la ko sa we lo la friday oni ni kan na ni but kin to pari oro ti mo mu yi matthew 7:7 o dola eni kan ni kini benu we matthew 7:7 matthew chapter 7 verse 7 egbon to so oni bere a o si fi fun yin olorun e lo so be oni wa kiri eyin o si ri kan kun a o si sisile fun yin into beni chapter 7 verse 7 ni boya lo la ni ma ka verse 8 bere that is ask ti an ba ti e bio so ni nkan to le bere fo ko re senu le ten gbe yi osu yin ni so ni nkan to le bere fo akobi omo re e mu photo won dani loni o e mu aso to se pon photo enikan ni ah iba se ibon we ah pepe yo pon mo loni o to ba wa se po ni photo oko e fi phone tanan so be yen o ya ya photo re bayi a fe gbe isi oko re dide a fe gbe aye awon akobi omo re dide mama wa wa aso to se pon kan bo si se bo run e na o kan fi fun oja mo photo oko re to nbe ninu phone re phone yen lo pon bi eni pon mo baba iyawo e fe wa gbadua fun o laarin wakati meji ni wema to ti wa to nbe ni wema mo ri ninu isipaya ni bi obirin kan ki oko e ba dide laye eye obirin yen wa ladua ni isele kan sele ni odun die ni ona adekile ti ni gbogbo enu so awon to nbe bi omo ran tin ti mo so yi inu service ni won wa gbogbo eyin te ngbo mi inu service ni won ti wa ti won ti ngbadua be ni ohun oluwa jade lati enu elemi pe gbogbo eyin obirin egbo madua soke fun awon oko yin to ba di ago meta osan ola oni ni sin oni ni ape ago mejila eni to so be to lohun tun lo in fact awon eyan o fi e se bi eni pe won ko bi ara si but nigba ti o fi di ago meji abo gbogbo awon to nbe ninu church ti won ti so ro yi won ti de won ti pe siba ngba to di ago meta won la gbogbogan awon obi ti pe enikan ni o tete de nu pade yi eni ti o si tete de yen a mo bi to ya iyawo pastor church ni iyawo pastor tete de o eyan ayan fe igba to di time yin awon eyan bere si gbadua lemo lemo lemo kini koko adua won ri pe odidi dugbadugba kan kini kan bi balu fe ja awon eyan gbadua won gbadua won gbadua igba to di stage kan won si orile ni wi awon nkan ta danwo loni ah pepe yo pomo lati iwo rode wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen omi te gbe lowo yi oni omi te mu omi na si tore e gbe pade mi lori facebook ni isin in gbadua si bayi ma tun gbadua si te ba ti koko pari adua e koko seku e mu omi yen ku omi adua ni e gbe yoku wale ko si bi oko re o se ni ni ajeseku ko si bi awon omo re o se ni ni ajeseku ise wo ni ranhan ni eyin ayan fe won ba gbadua igba ti en so ri ofe igba yen ni mama pastor de mama pastor de olukuluku so ri ofe won koja lo le asaju ati won gbadun dugbe dugbe to fe pe nigba to di ose keji to tele eyin ayan fe pastor church mo ku pastor church lo mo ku ase nti won ri ase tori iyawo pastor ni an fi ni ki wo won wa gbadua iyawo pastor wa o in fact igba to n de si won ti pari si nti mo so yi yo ti mo ya won to ye igba mi nbe ti olomo fi ase idile si enu iya igba mi nbe ti olomo fi ase igbesoke oko si enu iyawo e agbara to nbe lara obi okere eyin aye ni bole wa te tin gbun mi gbogbo eyin mama mama oluwa ni e gbadua fun awon oko yin gbogbo eyin mama mama eyin te loko mo oni ka gbadua fun awon akobi awon omo re e si gbawe di ago meji osan ni mo je ise fun o gbogbo won jo pe si ba si ba si we ma loni ni igbaradi fun women convention sunday ni o je oni communion isin agbara ta mo se lekan obo si se dupe eyin omo olohun e mura a fe bere fun oko re a fe kan ilekun fun oko re gbogbo ilekun se to ti a fe kan ilekun fun akobi awon omo re esa o si ilekun ti obin kan ti won bi okun atobin ba jo kan ilekun e lo bere pe ta ni won kokon si fun bi okun atobin ba jo duro lerona loju titi e ja we nti moto o sanu ti won ogbe anu ti nbe lara eyin obirin po ni toni yere yere tobin ba tun wa fawe ti esa e ti yawo yin si waju laaro yi ajo ko si laaro yi ni to ba ti di 12 ori facebook ma koko wa gbogbo eyin te wa so natural te lo bere e lo bere ba se bere loni atola niye oni sawe nbi tola ma tun so bi o se lo enikan ni woli odi aje mo mo le fe gbadua si lori facebook loni loje ni ugo mi lowo odekunle epaphras le ti pade mi ejo sa ejo ma omi ko je omi to le damu tan iwo atoko elejo mu ebi oni pa yin mo a fe bere loni gbogbo iyen dide oye gbe ese meji si waju eni baba mo fe bere da mi lohun mo fe bi olohun fun akobi omo mi olohun da mi lohun je ki yi pada nla ko de eja se bayi gbogbo eyin te ni anfani te ngun mi bawo le yan se mo bere ona marun le yan mo fi bere eni kan bi bo you can ask only bere in the name of Jesus. We want to use the name of Jesus Christ. Afẹ fi bere fun oko re. Afẹ fi oruko Jesus. Afẹ fi bebe fun oko to fe. Ask in the name of Jesus. Eni kan ni so ko yen titi dola ni sin bo. Ninu we John chapter 16 verse 23 to 24. Only whatsoever ye shall ask the Father in my name, he shall give it to you. Ohun kon ti e ba bere ni oruko Jesus. Ohun te ba fi oruko mi be baba fun o le mi o se fun yin a fe fi oruko Jesus gbadua pe ki won gbe car ki won gbe oko toko re omo wa ki won gbe truck fun oluwa so fun mi pe oko re so fun iwo obirin pe o nilo truck to won mo fi sise ko won le mo owo mu wa won e gbe fun o emi oluwa wa so fun mi oni to ba fi to ba ba gbadua won gbe fun lati ejo ile imejeji ti jo n pete pe wo pe fe ku onu le yen erowo oluwa wa so fun mi oni wa gbadua fun mu photo e lowo to ba ni photo e iya ni ise ya photo e iya photo e sinu phone e wa mo seyin wa gbo nti oluwa so oni ki se ko won gba le nikan fun yin igba ti o ba fi di march March 2027 inu le yin le ti ma so o won lo lo nbe yi wa wo akobi omo re to ti fe wo school lati ejo yi akobi omo ti tin gbadura pe ki won fo ni COS oluwa ni mama awe oni ni o beeli e mami kin lo de to wo wo bo omo re se se gangangan inamiku amina shahala eni kan ni se ri mi ni gidigan asi mi loju ye ni Matthew 7:7 ni igbaradi fun ipade 77 women convention oluwa so pe gbogbo nkan ta ba bere loni pelu ipade awon obirin nibi ta ti gba pastor Temitayo Odekunle lalejo o pepe yo pomo loni ago meji la ni gbogbo won ko si basibasi wema nibi ta ti mo gbo won aduwa soke to ba di 2 gbogbo eyin baba wa gbe yawo e iba so kada longun iba se keke wa fi gbe jo lo won mo pe ti ju ba yen lo Ambaradi fun 77 Ambaradi eni kan ni woli won le nbo leko ni Saturday se ti gbo ni lagbara eni to la ye atorun iyen ni oni ja se so orun mo ni ale ola Friday iso orun ti council la le ola iso orun ti council tori mo nlo si Abesan Stadium mo ri osu mare pada mo ti lo nijo Tuesday oluwa no ke kan e meji lo ku ti ma de silu Eko bi n ba wa ni ojo Saturday ma tun wa boya ni Monday enikan ni bole nbo ma so yen fun yin bo ba di ojo Saturday si Sunday me lamba na kwa bidasha mi na sha paradaya be ba win ni contract yen awon omo re ayo to best way fun yin e wo ti ya ise ni isin e wo bo se won ma to ko e opo ti won bo se bakan bakan e wo nkan meta to sele si won engineer e pe mama iwole owo egun tintin
1: emi na le ri o baba mi oruko mi ni Adeyinka lati ilu Ondo ni 2021 oni mo ti gbo program yi lori radio nigba to di 2025 ta lo lo July 7 July mo wa ki lo si gbe mi wa ni pe omo mi kan sonu awa omo etiti ari aran ni se ni ta ba ri mo titi to fi di on the 6th July mo gbe program la around the 6 yen ojojo Sunday mo wa ro wi pe omo de ye ki jade si oro mo yi awon eyan so pe ki ma dake mo ni angbadura emi ni ogbe mo gba ta de church pastor loko mi mo wa so fun pe daddy ta ba ti dele loni ojojo Sunday Monday ohun ni 7 lo bo si nigba yen mo ni ma ti dele mo le mi lo si olorun ojiji ti mo mo gbo program e lagun marun yen dadi wa wa ni oni ko buru oju won change emi o soro nte mi
0: nice gbogbo eyin baba mo pawo po mo be yin laaro yi mo be yin ni time te ngo mi mo joju e wo change in te wa se ni pe wa gbe yawo e to ba ti mo mo pe ran se olorun ni pastor ni won to to but se bo ni Thursday ke se Sunday service e sha you are there ko won ti o tele e ni o do mo so si finally se mo ni o wa do mo ti o ti emi mo ni ko gba awe fun oni omo lo sonu yi engineer je mo bo nti ya yi so lo e je mo bo nti so bo ago meji la la wa loni gbogbo eyin momo si ni
1: tore ni ile jeun nigba to di 30 church de omora oni je mo lo bi opa mi asi mo ti mora yen oko mi na mora
0: nice baba re niyan baba dada niyan baba to mo lo niyan won ni ba won se mura opo awon na bere se mura a jo debe ni eni kan ni se ntele yawo mi to ba le tele but to ba ti di bi baba se ngbadua lo lo ra nkan ti e break to ba ti fe pari tu la pari tu wa wa pere ni e mo wo ti o sele nu le yi
1: ba se gbera ni irole on the 6 yen ni ba se de gbambai ta wa bi ta ma joko ta gbe eru atagbe dani ta gbe sibe ayipo ibe yen gba yen le so pe e kan ni ki won ayipo be ayipo le kan ngba ta ayipo wa fabo si ibe yen ota awe ni gbadura emi ati oko mi mo bere si ni sokun si olorun lorun agbadura yen titi ago mewa lu dadi wa ni olorun ti ba wa se olorun ojiji to gbagbo ta si to wa o ti ba wa se o ni ki njeun pelu ki mi ni ki won lo ra ounje wa ba se da abajo lo ra ounje yen nigba ta pada de ibi ti agberu wa si ajoko onje onje ti o lo lenu mi tele o lo ni a tin je lowo oni ko kan ti wole mo ba gbe oni ya dami lo soro oni se boda mayo wa ti pe yin oni ko pe o lo pe o lo so pe o try number yin pe ko lo sugbon wa lo hospital kin lo de mo lo try number re ko lo okan mi bale ngba to di oru nkan bi 1 eni ka fi number e pe mi oni na oni se ti e ku oni o strong oni bi ti won jaju si ololo oni be lohun ti ri to ma gbe lo si hospital o sugbon number se phone wa lowo mu oni ohun ba charge on to ba da ro la oni yo pe mi oni o bo se di nkan bi ago meje aro ko to di pe program bere number e wole elo oni elo mami mi oni bo le wa ni nbo ni wo wa lati jejo ah oni gba to nba dele olohun o salaye fun mi bi tan si teyan atoko mi tin gbadura mo so fun olohun mo ni mo fe gburu omo yi ko to di pa ko lori oke ojiji to mo so fun oko mi pe kini ba ti gburu re ma ta ku sori oke yen ni o ni mi ni lole oko mi lati gburu re na agburu omo yen lo to ati ododo ngba ta pari ta fe de ife ko wole egbe to wa nle pe mi pe mami mi omo yin mo ti de ah mo ni lorun logo mo dupe lowo olorun ojiji mo fi ogo fun olorun daddy ipe yin oni di pe yeye o nigba to tun di october 7 october o tun re akobi mi debi pe emi re fe bo ko le rin mo tori ko gbe lodo wa ko to di pe yawo re wa ja jule fun wa nigba to ti mo ni a emi mu omo yi lo si olorun ojiji o olohun le wo moto olohun le rin mo la gbe nbo ba debe wa rin o dupe lowo olorun ba se sokale ta wo enu gate yen amu lowo ta fi cross sibi ni si campground ngba ta to fe wole lati enu gate yen ah oni mami mi afefe kan si fe lohun oni aya un tin lu to re ohun yen oloko lo de stop mo da ngba ta ba fi yi ipo tori ohun ni won no ri pe wa wa oke o ri pe jesu wa ni bi aye po le kini afa lowo ngba ta de bi ti atun ti fe ka ele keji oni mami mi oni e mo fowo mu mi o oni e mo fi owo mu mi e amba n tele leyin pe komo subu komo subu aye po ade bi waju ota yen nibi eyin ota oni je ko n gbadura nbe o daya dele oyeka o buye pebe o fe rara oni mami mi ni je alo se la n sare ta n tele omo yi leyin a sare tele leyin ni nibi ti mo gbagbe aisan omo yi si ni yi o mo dupe ni owo olorun oba to se leyi fun mi nigba te se birthday o da pe september mo ri tori ta la joko ninu orin yen mo ti ko awon eyan leyin mo ni wa wo bi olorun ti se yanu fun mi awa awa ta wa ngba yin ga alodumoto wa ni ngba ta yipo ti adebe ti won yi won ten se program lowo ti awon olomo ti wa n ti gbogbo won wa ti kaluku wa ti won ka ti n lo bi 180 banke nikan ah mo ni baba emi na de ni omo kan last born mi to ti marry lati 2021 ti ko bimo ta awon ojo olorun fun wa so fun olorun baba ko to di pe baba yi se birthday won ni odun 2026 mo fe ki omo mi ko kemi ni o wa ki wa dupe bo te se pe won si around sugbon ma wa ma wa dupe lowo ewo olorun igba ta ti a kuro nibe ti program pari ti mo dele tori oko re yen lo ni low sperm count emi yen ni ki mu ororo yen ororo ti won fun wa ki n fi sinu omi ki n fi ranse si oko e mo fi ororo yen mo fi sinu omi mo fi ranse si oko e ngba ti mo fi ranse soko e oko re gba o lu dade won amu osun yen je o ti won fi loyun mo dupe lowo olorun pe ninu osu yi omo mi naa di olomo o bi omobirin lantilanti Imale ayo Oluwa gbo mi testimony Mary omo Olorun ojiji mo dupe lowo Olorun dadi mo ton gba ladu ale kan sise bo ti wo kota ogogun to mo oni bori aye tin na mo dupe die ri mi yi o ore lantilanti meta t'Olorun se fun mi ni ori oke Olorun ojiji ni 77 idi eri mi ni yi o dadi e ba mi gbe eri temi na o o dupe lowo Jesu
0: nice e je mo lo kin lo tun fe gbo mama yen lo initiate gbogbo nto sele ka pa mu odide case yen oni change e bere e ja lori Facebook ni agbare ni to laye atun ago mefa abo ni ma apia gbogbo sona church ago meju abo ni ipade tin na laaro yi e lo bere and to ba di ago meji la gbogbo eyin mama mama e ja jo bere ni agbare ni to laye atun eyin sister tesese ni brother ten fe wa bere fun kara o le deyin ohun olorun ni mo sese so number 1 beyan se mo bere you can use the name of Jesus to ask nigba to ba di gba ta ba de program ma tun so nkan marun mi teyan ma fi bere asiri oluwa o nbe pelu awon eni to beru e nje o le fowo re bere laaro yi so o le fi da mewa re bere eyin te ba ni da mewa ti ore fi bere a fe lo wo di aje lori Facebook nisin lori YouTube atori TikTok ago mefa bo dekunle e pafras let you join me mi e ba yan church o gugu eyin te ni da mewa ti ore e lo number yi 1966 36 38 73 19 66 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni on YouTube gbejade. Now, eje nfele ikun ni bulletin gbo mi kakakiri agbalaye. Ese bibeli ta fe kare o. Isaiah chapter 25 titi wa Isaiah chapter 30. Isaiah 25 to 30. Ugbe eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle kin foruko Jesu bere fun yin. Ago meju abo ni ojo Saturday. Eyin te wa ni abes an gbogbo eyan omo Olorun nilu Eko ni ma to wa be. Bo eja lo sis awon sona church wa laaro yi ibe ni ngo pe nkan hanu eyin omo Olorun ti wo bi loni da e wa kunle anu mo fe towo fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba wo eni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won o ti gba anu laarin ojo meje to ku yi mo fe ki Olorun ko fi anu dan owo in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send testimony e lo number ejo loud ko neat 08087165 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With our diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options. KUFM.

0: God used it for miracle.
1: Because
0: when I examine this servant, I heard what God did in his life. I know that God is the one that the wife have underrated.
1: You will be deported
0: to Nigeria. Well, through prayer and favor, God said, you will not be deported to Nigeria. You will reign as king in this land. All your children are in a strange land. Are you packing your luggages? Let's go to Lufakpe.
2: Oruko mi ni Mogbadunla Aduke.
3: E soro soke.
2: Mogbadunla Aduke. O sele pe aburo mi travel. Ohun ati iyawo e won jo lo si ile oba. So, iyoko yen ni iyawo ni iwe igbelu, but aburo mi o ni. Suddenly, sha iyawo yen ma nse bi oba lori aburo mi. Ngba ti wa la yen sha po o doje titi ngba te mi aburo mi o gbe mo o wa sa kuro ninu ile bi pe iyawo to mu fe ti o nse bayi fun ohun tori pe ko ni iwe igbelu ka sha ma fa orogun ngba ti won fa re titi ngba to ma pe 2 years lady yen wa fun ni the first letter o wa sele pe won ni ko ma pade ni court ojo yen ton wa fe lo si court wa bere si ni pe mi pe anti mi a ma ti fe ma lo si court pe ki ijo o ki fado arun un lowo because ohun omo bi ti oro yen ma ja si se mo yi pe obirin ni oba ni ilu yi o be ni sir pe ki ijo ki fado arun o wa je time yen ni awon daddy won se isoji ni abule egba ni time igba yen mo de ni kini bana ti mama ati baba wa nbe mo wa gbe photo aburo mi e mo afi sare o ma ma pe bi and to ba ti the 6 lodo 1b na won ma pe ade ni court making fado arun un lowo o pe obirin en le ri sun gidigidi gan ni o mo ni olohun ma je re agbare mo wo pe kini mo le se o mo kan fi picture sarin bana daddy eyi to ko daddy ati mommy papo mo wa be si ni gbadura mo wa mo sa fira mi si woho mo wa ni wo olorun baba nse ti won labule egba angeli baba se bi oba angeli mama se bi oba mo fe ke dide nisin mo fe ran yin ise o ye ba lo si america lowo lowo bayi ninu court nibi ti aburo mi wa mo fe ke ba mi gbeja e ma dojo adura ti mi o mo sa n gbadura yen mo gbadura yen titi mo ri pe igba ti mo ti sweat ti mo ri pe olorun ara mi sa mo sa duro mo joko mo fe gbo reply nkan to fe sele igba to ma di nkan bi 8 but o ko pe mi ni oni aunty mi mo gbo ko to di time yen o ni ororo ti baba fun wa ororo white ati aso kan ti won ya pe ka fi we mo wa mo ti DHL gbo awon kini mo send e si igba to kun bi 5 days to that time to ma se idajo yen mo ni won lo bayi ose ti baba ni ton fun wa mo fi gbogbo e si o mi se bi oba mo sa da gbogbo e si mo ni bayi lo ma lo bayi lo ma lo to ba ti wa ninu court to ba ri pe aye nja won be si ni makasam 24 ti olua ni ati ekun re ororo yen wa bu ororo yen sori ngba to wa di ojo yen ton sa dajo woman yen kan dide ni oyinbo yen bere lo woman yen pe ki lo fe ka won se fun mai o ni kon da pada si Nigeria se oyinbo yen ni kon da pada si Nigeria boya olohun kan lo pe bo se mu anki yen mo ni to ba ti doje koko maki yen se bi pe boya nkan wa ninu e to n sa ma fi anki yen won sa ma fi nu oju e ngba to oyinbo yen ma dajo oyinbo yen ni this man is not going to anywhere no matter how condition may be he's not going back oni tani witness e olohun oni o wa so fun pe tani witness ti aburo mi suddenly eyan kan to sumo woman yen gogogo o kan wole ni o so yipe ohun ni witness o ni gbogbo nkan ti woman yi nso iro ni yipe because man ti won wo yi eyan gidi ni awon gbe awon jo ngbe ohun de ri nkan ti woman yi ma nfoju ma yi ri ninu ile bo ibo yen se ni o kan mu o sa fun won ni certificate o kan mu we ejo yen o kan fire
1: o se fire re let somebody shout hallelujah
4: Jesus,
1: fire,
4: Jesus,
1: fire,
4: Jesus,
3: Jesus.
4: In the name of Jesus.
3: Amen.
4: Abba Olorun ko sure fun yin.
3: Ami Jesus.
4: Eri ya po si.
3: Ami Jesus.
4: Jesus Olorun.
3: Amen.
5: Hey! So pe hey!
0: I'll give you white hall.
5: My dad to fun any oro breaker oil.
0: And breaker hall.
5: You walk a mo omira pada kan.
0: You just get redemption water.
5: Da oro mi si nu e.
0: Pour that oil on you.
5: A fe bolo ni gbolo.
0: You want to talk to God.
5: Ko si pe nkan wa nbe ko ri.
0: There is nothing that somebody is there you not receive you prepare.
5: Oh elo.
0: The children of God that used to share the hall, that is not that is not enough. When we have multitude of people, and just 40-50 people are sharing something.